si Longbong nga atong wardite kung sa tawa. E wuli gos per kwa bongdong si PTP, la doon e kura sa wek papa.